0: Musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Mam.
4: Yarna.
3: Mam, yo la solo won.
4: Wa yow, bo ma soxla kay gis may nelaw, do baye ba ma nelaw ba ba jog.
3: Wa dit mam, man lima la soxla jeul xaar ngay nelaw. Diru xaar nelaw.
4: Wa legi waxal ba jam.
3: Mam, man dama gis ni fan yi gis nga sama liggey ni mu doxé ñu may taxaw ñew nañ ñi soxla ñew nañ wa penko ngi ñew wa sawo ngi ñew xamb yi doxna fi ni
4: lepp ci samay barke rek la dé lepp nak ci samay barke rek la ndax kar gi sama kara lima fay sol ak lam fi limi fay ñaan xamana na bis bi dina yex ci di
3: wa bis bi yex ci exilu la tab da bala nga wal gemuñu sam nga xam lamuy walis yow bis bu exilu la xamb yi yow samay xamb la man mako mom mako sañ ta bama koy doora sañ lu ne deg na ko ci momo ko makoy jël ibrahima dila natou xam dem na ba xam fa nga fete ci man legi nak doxna tubarfakala law la ciat yalla ma yalla musal ci ciat legi xamb yi doxna gis nga ni muy deme même bu may sang nit ñi ma ngi bëgg kuma bindal ma ngi bëgg kuma recopier fi ay bind ma ngi bëgg kuma defal ay reen ta yoy yëp dafa xat ci man ta lamay jëlé démé ci biti di jël emprunté yow mi nga xamni yaay sama mam ci kër gi limay fayé nit wër bu dé man na la ko fayé mo gën mo la ngay dakh ki wol mu jëm ci alu dakh ko mu jëm ci kër gi ma def l'emprunté di la fay wër bu dé mo gën di
4: mané man lima lay wax batin la yarna man bima xolé ba xolaat sang katou new nga narona ne
3: kan
4: yaw sang katou new nga narona ne man ma jaayante ak mbiri di jog guer gudd di werd bañu soppi ko def ko nga ngay sang nit ñi ci ay xamb lolu mom gënd na ko juroom ñaari yoon juroom ben yoon la ba ca juroom ñaarel ba nak la ne li na ci jog bima ko defé mo waral comme sang nga don sang kat mu nda ñak nga don sang kat nit ñi ci xamb yalla woyul la ci lolu mom sa nak ñaan la waaw lolu sama ak ñaan la ginaaw bima ko defé nak ci ko réussir ni kon lima lay wax batin la kanta nak man ma don sap emprunté kanta nak man ma don sap emprunté lolu bay ci bako re ndax reyuma ta xébu bako it ki comme lepp ci kër gi la sama seut la ci sama biir kër la koy defé man luma ci mëna jappi mën na ko ci japp commencement bi kay suma nexé hein bo waxul dëgg ñima way assumer ses responsabilités ba jël sama mesure bima jëlé sama mesure dénga ci nga nangu dé bi nga nangu wala biir do nga nangu bo nangu worol ba légui kon biir du nangu
0: Radio Sénégal International 92.5

yalla ma la ko wax te ma xam ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi ma la ko xamal nak gannaaw iqra li ma wax sel ko ci suratu sura ci laya 53 ndax nga gem ne muhammad awañu koy def aqra iqra xamul won iman xamul won alquran lol moy wajadaka dalan fahada donte dalan lamu don tekki ci lura moy garab gu wet nek ci all gogu ku tum rank rek lay nek lol dal moy mbir mi kon mbok julit yi a alquran fet di leena wax joju ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik alquran neena yow muhammad lila yalla yoni def la bet loluma waral bi la yalla yoni da nga wax ne soxna si dama dof soxna si di khadijata ne yow dof dula dal ndax da ngay def lu bax da ngay jok nañ dem ci waraqa mu wax be pare ne li namusu musa fabtasimi kon ma kunta nekko won tad tarju an yulqa ilayka alkitabu yo muhammad yoni bi la yalla yoni def la bet yaakaaro kon yalla dina la ko defal li fi nek illa li fi rahmatan min rabbika kon fala takunanna lil kafirina zahiran li mala defal def la bet gañi nak ni muhammad xamona yalla dina ko yoni boba nangam ak nangam ak nangam alquran ni ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbika ey babakar li nagn ko jang ci suratul qasas suratul qasas ci laye ban la ci laye 86 la nek kon mu ngi nonu kon lolu wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman amma nak gem len ci alquran ne dagay weddi lenen la ah lolu mom ku koy def dal nañ gem alquran wax yep nak li ci gëna déggu in asdaqal hadith kitabullah yantibi mo attene amnañu wax ay wax yu bari nañu tay ji amnañu bari dañ tontu waye li ma leen di wax yantibi attene ne li alquran wax rek mo gën am deugër mom rek ka deugër in asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon su fekkentene li yep amna moy ne ñu duggu ci jikoy muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye bala ñu duggu ci jikoy danañ xamne gamu ki nga xamantene moko ñeek sunnal ci tarikh demal ci insaf moy al malik al muzaffar bi nga xamantene gaday gi amna juroom benni téméri at ci la set setantal ni ahli al kitab dañuy magal seen yonent te ñun yonent ñun julit yi ñoo ci gëna yell ci la def gam go xamantene ku ne war na ci roy lepp lu yalla bind te ñukoy lek roy na reey na ci junni jox miskini junni jeleb junni nak junni xar su ko defé borom xam xam ñew tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ñeek def moy malik al muzaffar be tax ñu bari roy ko ca way nak lolu mo waral itam Abu Bakri na Umar ak Usman ñom sahaba yi gamu wuñu ndax bay mbay don de neena taluñu ko won ndax ko xamantene yaangi xey di xex yaangi xey ñu lay tekku yaangi dugg ci ay xuntu nan ngay defé ay tante taluñu ko won ñi ñoko tal ñoko def be tax na lan ngay wax so gamo ñu baxa ko def ndax Seydil Haji Malik Seigne Touba l'imam lay mohammed saïd ulama usufiyé yépp dañuy gam ngir téral mohammed sallalahu alayhi wasallam lolou wayé nak su fekkenté né gamo wo né da ngay roy abou bakri nak umar ak ousmane defuñu ko comme ni ken dula yedd wayé nak sahaba yi nan lañ doon kunna nata'allamu as-sira kama nata'allamu as-sura sahaba yi ni dooy nañ lañ doon gamo kep ku jangon ben sar

0: taxonga Sénégal ak dudu mbay
1: ay té nga bëgg dafa am lu mu lacc jox koko ay ca gaay destination 12h Youssouma Djigondour Tidiane ya.

ay tammi ñu ndey san bokku Sénégal ni na ko nak duma ko tegg ben yon ñi ngi fi ci radio Sénégal muy la radio majeure ñeuk juddu ñeuk bax ñewul kenn banol ni na ko nak duma ko tegg ben yon fi ci kër gi la maison lay don ni na ko nak xëc bu deggul dik mbamu yendo teng ne fa ba ngon set ay ca gaay dañ nek ci wërum gam kon nak ni rek lañu mëna def ak yeen bëggel leen ba mu neex ndax Dabakh Malik mo xewle ndey san ni na ko nak fu way mëna nek rek mën nga gam ay ca fi lay xewé ci radio Sénégal dara do len ump ci carton yalla ci bisub gamu.

amane ko ci ndeysane geru ger ñango ko ya rasulillah ndeysane di titi ak cheikh sad bu sambu batay dama lay may double titi ci si malik dabakh malik aram lo mas kumba jam ni na ko fi ci radio senegal lay xewé mbokk yi la nek ci wérum gamu di wajal gamu gi nek ma ci bëggel mbokk talibé yépp ay ca gaay khalifa lo mo na ci technique bi ay ca duma ko tégg ben yoon ma bëggel gaay ay simili nek mo dess les brefs de 11h.

Ndeysan. Mané ko ci Ndeysan dina dem ba Thiès Diakhaw. Xam nga fofu Thiès Diakhaw. Ma fay nuyu sama jigen. Sama jigen Ndey Ami. Badjano Asset Sow ak Mohamed. Ndey Ami mang leen nuyu bu baax depuis Diakhaw. Ndeysan lo wax ci Dabakh Malik

ndeysan mune ko nek sunu papa alaji ndegam bay andak waji yusu ma jigen ndour ci daba khamalik ra yakar na nek jamoro ji rek ñom ño xewle senegal yepp xewle ndax eut ko dina yeppay magal ñeppay gamu ay te legi bu nu joge fofu nak dara ñew ci mbay ndeer

mané ko ci ndaysan wa jaxaw mang len di nuy bu bax ties ndey abi fatéw mala ba jëno acet sa fak mohammed zaw

0: ndeysan
1: wa bari
0: wa wa
1: bisi
0: wa mbay
1: halam eh ani tali be shehi
0: ni ngi lay deglu
1: bisimali matal dou ko ko sawat matal al ani sabay hon ko ko mawdo ko ko mawdo da tu salaho ko ko mawdo da tu salaho ko ko sanaba kan da tu salaho
0: ndeysan

0: Radio Sénégal. L'actualité. Par vous, pour vous, chez vous. Radio Sénégal. La radio qui parle toutes les langues.
1: Adja Fatou Bari Golema jodi pi kanko wadantuno en kabruji jajje demgal faraysi do e RSI Radio Sénégal International 92.5 chatal hakun le deleto karalla gal ko Khalifa Lo e sorna mamje message chaîne national woniton ko ganda ko Seyni Diop e yesande ko gidmon Silmon El Hadj Omar Barkbal chaîne national woniton ko Mohamed El Braya Mbay e Adja Marie Claire Sen tonto 95.7 eden pudro kabruji men biadem gal pular ñul ñalaw ma gadano mo ganda ko pelenier wala mbien patam lam to assemblée nationale subabe be be poti yewtude ko fati e gede didi tenktude e bore loi mo ganda patudo e code du travail woni sardi to bangi golle e tawonon kadi en jia hen sardi to bangi den ke kisal rendo woni sécurité sociale ko fati e dosgal gadanal gal ko fati ko sardi golle dum non ma lawdi ne ma lomto kadi mo ganduda dar nodgi le hitandu nere temede jenay chapande jenay jididi skana wana joni dubi no gas e jenay tawi non ene ko hesti hen kadi ene jia hen natinde ko fiate cadre legal wala ko rewnude e golle de taw ko rewna dum ko teletravail ko kutorgal to bangi kutor de gande kesse wala kadi ko wiete kadi rukkude mantorde dematerialisation kala ko fati e de don gede ngam rende kala ko fati e sardi e to kadi e sengondirde hen kadi en wadi kulal bangal fayda dum non taw ko fati e foftere e wonande rewbe sootobe be woni congé de maternité dum non yetto du jonte sapo e jetati Dakar ma bismo jango sete mo ganda tawi ummoto ko tonto fawru ko preje hakkun leedel wefo mondial fond en monetaire international tawi ardoto dum ko madame Mercedes Vera Martin kanko woni gardoto do sete o wonande leedi Senegal do har go lewru septembre fonctionnaire uji FMI e ardibe leedi Senegal ma jokku jewti mu men ngam rendude miijo to bangé peje dawrgol e waylo waylo mo ganduda poddo wadede to bangé pamondral copper age FMI non holiti wonde ene heddi e kadi walidde darnde lamu Senegal hawawa deje to bangé ko be mbiyata gede faggudu ni macroéconomique e bayinde kala ko fati e jellitare dumindi e nana tundirande e der kabruji meden holita ma fo montenegro international mabbe baddo jilludo e der leddi Senegal tugande may sa poi jena lewru uta go lewru septembre dum non fandu don dum ko gam jokkude jewte de ganduda puddanode tawi be baaw rendude kala ko faati jiande peje dawrgol e waylo wayloji di ganduda kadi tawa koy ballal ko preje umrade FMI fagu yanke docteur Seydou Bokum kala holiti non kadi maaji ma yewten ko faati nyamande de di Senegal e njubudi gam kadi riftide gede de lawol niwe programme d'ajustement structurel dum non ko waylo waylo to bangé faggudu tawi ko FMI yamir dum non fawi tan koy darnde e hono Dakar kolda hotbe ton e der nokku biyetedo banta kutuyel commune mo jula kolon kambe non be ciuti dad mabbe gam ninje e pore de ganda darnande ton tawe ko central solaire woni jeng umotonge e nange tawi kadi to bangé wertango go ko temedde nayi hectare besnguji wonbe ton be e remobe be njogi hen fayre no fewi sabu e be njogor wasde leydele mabbe de ganda ko hen be ngurno kadi ma battin to bangé sato tarindi karima won ko ngakki to bangi ngartam garanodo e der gure de be njubbini tikere mabbe non wala ni be ciuti dan mabbe hanki altini ngam seppude e holdirde e mette mabbe e wide Emmanuel Bouba Yanga remobe e sewsuuji ben kolliti wonde ciagal seppo mabbe ko hiden ko be yidi ko jododade e mawdo lendi kambe remobe be kolliti wonde kadi be don remobe ummi be ciagal leedi buri joga de dole e wonande Senegal na be ngini de don gede non be koliti non dum don ko bas gol darade peje dawrugol taw gila be do jagorgal kalfinangal jeegu e mbaylandi e be koliti non sore na ko yubbi no be seppoji ngam ha dad mabbe nane e be mba ona hen kadi ha be mbawo teskede to bangen den ka kambe remobe Senegal na be wiide moaji so jogido kongol cadre de concertation woni fedde rendinde remobe wonbe ton to zone de nyaay ko laadu kubal fedde remobe sewsu woji to kayar jogbe jukkondirno ko ya halirde migi maram jay kanko wonno kodo salam Senegal musidbe teddube hidi ankobe halirde ngendi ankore dol Senegal ko dido kabruji min tongan non do e RSI hedi to bangi kala gal ko ajiratu mamje mesar e wonde Khalifa Lochen National woni to Mohamed El Brayan Bay e wondude Hadja Marie Claire Sen e yesande ko gidimon Silmon El Haji Umar Barkabal bo eta ko Ablaye Tandia arata en emgal soni ke bandrabi selab admen ko waktuji nay ton to chaîne national Allah jarama on jaram.
2: Dering kanu maro mo xibaru wi gila kada gele radio Senegal Ablaye Tandia ali xibaru ku jofandi mama jeme sara do Marie Claire Sen yanu danga missinga o gere xibaru ben kita len ki ya fay ku xibaru pof no tel kada nga assemblée nationale ka banga na kasi manant len kadi député ni nga e di xiri ek ni ko assemblée nationale mangé ko do loani filu ku ngega xaw sikido ku ngoten xibaru mbatte ken ci wat ngena kat kebe ken gol nyanga no xibaru en kama ado fumbe ga kli sécurité sociale en xibaru nga in kenya wote de ben do ngi len kya wonari ken nga na kasi manant Dakar ka ku nga meñu ko re xairi ni na meñu ko re nyan Dakar ya aga tingane kat kebeke nanta e kwa khore kebeku nga igakeli FMI ay manki nga igakeli madame Mercedes Vera Martin e keku nga gane e kino soroba khore ganyana kananka nga ay garin Senegal e keku yi jamane keku nga modo e kino ko septembre tamundo e septembre kota fananga natoko tuku nga FMI kwa kedo Senegal fanka kele fritin domi ya kudo gan katu gol nyam makan kitebe utu dome kunga do kilebe gan kwa utu kudo gan konyan dome fumbebe ka tingane kat e kino ko jamane ngurge nga aro foka talan kemnigel jamane nkite yunga e keku ngiruko kunga nante e ke kuma yi duku jamane kea ke kaso tamundo ko bunyani igari ni kuma ide yerema e septembre ko taf nanga iro Senegal gankar programme ko resit ni mena ka fofo ka tengene kat wuri gen xibaare nkamma wonda gdo no tele kada kolda ka bangya kuma na ka timmande nanti debebe o ga khili e banta kutuyel aga kada commune be o ga khili djula kono nan hadu ma ko be ga donu nga kuma e ka kuma imiso central solaire kebe kuma e gan kawa asigni gelli e kinugo ikuti e kya bawni ko nan central solaire ki gan kawa de ben nokobe kuma atel gem ma monarate hectare ya ken ko monarate hectare ku ngay ko yukuncho ko nyon tuwan ken ronga ke ku ngirante dungene ken kamato ngunyane central electrique ke ku nga fo xolani ken kharganta so ko nyonyo ku rabeni jikengi ga brenti nyonyo kwa e ke ko na central ke ta hundo ngwa ay ko yukunga iso ko nyonyo nga iga kumene ya kharandan ke len ku nga so raro beni khaga jamane ken ko gano ko janklal so ranon di maintenant nga iga ku ngir ko nan twitter nan timuso e srintri nga e ministre be gaskro julanka ko mbatam bauna ko ko beni ga galenga gele jamam palle ku nga so rano beni galenga gele jamam palle garon jamane ke nonga kunga eke kunga ir kunya fasa ikama eke kunga yem korlen kota ke kunga ministre bega sikdo ek ngino ko julanka hundo industrie kbare mbatte kudo anam ti pasandi gel jamane kalunda on dagri ken ka kunga o gatel kada no be ken debe o gatel ker makumba nan twitter nante eke kunga fongatel ge matan ker ge metre kunga e ni nyambro ni nya ni nyam kunga ba commune ke bu gatel ker salum jane i gair cross nanti ni nyonga kunga i fay bon ni mara pauli ni ke fogbe kunga a boro borne ir ko kunga nan twitter nan so hanu be ni gado ngono soxanu gere kebe krosta ken ni makambe su kunga gere soxodo nunga amu fosiro bawru ni nyeke kunga aborenia fatik kabange kunga kan koto beni ge tere do nunga kunga ke koye no nga nan twitter de gran lien koto ndi fatik bagna bawni kilu goro kus kunga jinja nya suraga na utu tagumu nan daga moto gumu aro wotu gumu nga sere suante langari na toti jinja ndo nunga hagantir ko kunga nan twitter nante eke kunga eke koye no kam nga ile tere na kadi no ko fatik kunga ay koto ni maha asirin tringa zigen sor fumbebe gatene kat carburant ke khiba kama agano essence kedo gasoil ke kunga igere fokefe il konnat link kunga adopet kendingra bangé e wotour ndano benigado nunga ado kubeni kunga ogi khil moto jakarta kunga il konnant twitter nantiger fokape kebe ko kunga ikunga irkenga irwori linki bauni irken qobo igere gasoil qobo hakebe kunga ko fokape kebe gere kine kunga ir gasoil qobo kenya terin kanu maru mu khibara nyoma ha o sewon tondo nyakalin to ogni kinyani khaya Ablaye Tandia ali khibaru ku jofandi serbe go danga missinga ayani ekni Marie Claire Claire Sen ado mama njemesa katkane ku ngaserebe ogaqli jo sane magari ana xibaru jofana kada nga jolan kankane
3: abila tanja njomde yabakasa fakia myo kami di kajante radio senegal jopop njomde safura no san di kareso la midi e machine o mngeme sa di ko parlo kami chaîne nationale dakar fm di station regionale pesa midi mofamo la mati senegal no lo bal de funak fugabuten fanu mangé kami ku député koku di kajokor assemblée nationale nya bako koku di enyes man ku djumen projet yati e loi be mati code de travail o be mate manjo bukana bunku ngolane ko jomi di uraka wolin bare pop di rekeran ko be nya security social na ngobu ko en nang popu baja ni bunku ngolane ko jomore yok o baje wanu mang me di wayite rope ko ne nang ko la komi kaje ker way taw ki la wati code de travail ko ne babaje wanu manje wan ko la komi e mi ke bare di emite 1997 menye kane simet son kabanan di fotok de sibakir jate ko ko di ele di frima fukila di kondi elobo pop nang rikeran kumang mi man bajo wa fojake nang an amange brok manala ko di lopol nang wala ne akan wan ku kengo man klobe nya tele travail di rike pora no manje ku ngolen ku kan wo di si droit satibo kanak moke mi di kondi elob na roba baji na fafandi ku lenyo di kayo ko ku set nang ko baje ku nyi le wan klobe nya congé de maternité minye pan ko la ko ku lenyo ko no butinken di ku feger monku mangé barébé jattu ko ngbat ko fulima fuki la koko di kamalor difo jatte di kajom babajo bakan kaje eringo di ola délégation yati fonds monétaire international kan klobé nya FMI man arungu mi om madame Mercedes Vera Martin nala ko chef de mission ati Sénégal uye nya pan kumanje di kulako di ola be fule nya fati septembre fuje me bajo nak futier bare kami ko fonctionnaire di FMI du ko autorité kami Sénégal pan kumanje bonko ngolene kuma lor be sofor jak ma famati senegal man economy ole fak man je fatul di propre que rano manje di white one ko signé de elenyo di wo wan ko beña accord de financement kamate kami FMI kone pan kuma je bonko ngolene ku jomor senegal le gouvernement yolal bare po be manje nang radio mi di economy ware fak man ko mi mati bukana ko di silam fang di olal kolako di FMI bejat onu lobo nya pan kolako di mafamati Senegal di flenya fe fatout na fubaj mi ko na ko no butinke ndiko bakir ja befu nak futier fati septembre kamatro pan ko jokor di kami gouvernement ti Senegal bare pop ami economist docteur Seydou Bokoum nane bejat babaj one wanu manje wan Senegal e yokene kami FMI babaj pop e programme yan ko ngolane ko jo men yok fang man ko senile sikori kama roba baji na fafa man ko ngolano kuju moro di wamkana mukila uringa jadi kapana kami kolda kakin mi di upana wankulo banya banta kutiol di kominiyati jula kolong ko kone sumutil muman bajmi e projet no manje central solaire kumange tebe bo ban kele kele fang di etame no manje pan kuli yo si aktaro sono si keme si bakir jopo jopo fang di boko nan kusene etame yole matilet baje tanku jeme ewany nya kami di kuwanya ke jabe de ko kan manje mi etame yole kuma mangi engar yo kone sumutil man kami di suke ke la ko bay tetame e yaje nya mon ko la ko mi fuken kan sitting yo mi di ka jukor di kon di elobo mo sumutil no lobal minye di kanu manje bu ko ko mo di e wagne di kapara kanu manje mi bukan kamenge ko ko bo di e wagne di wa fa jaw mi di soble di pop muriya manu manje di ulaka wol yon ko baña producteur maraîcher ko ni courier fang di gouvernement Senegal mon ko ne baba bukan kanu manje bu ko ku jaburu di ku jol di ola di ko senil etame eke nya ro ko ko mi lob nang panu ku manje bunku ngolane ku yeg jambul ku ngare ama yoli bare pokulo lob di amini saw ayokan mi kanno menak di pop industry kone pruja de funa ka fukila nan ku jantentil pan kulanyo ku jukor be yuse nan ku ni ku ri man ku jawdi urngaw di pop ku manje na ro sumutin an ku labenya mu ngaji so na la ko an nu ma jangare frame nane di mukana moli boko ku mangoto man ku gor etame yoli nu jadi suke yankolo benya keur makumba di comme yati keur salom jane bo emité elulo bo fang yok etame yoli le tang kakanyo babaju sun wama ko no manje nang etame nang emité elulo be fang pan fang mang yokenil na kami di e wanyay di boko ne etame yoli e kanyo kanyo fang ban ko baju to bon ku ngol ne ku jumor kami di kahanken fang nya wan ku juk mi emité ewo jinya kuwanye wanchu kutumbu wabu jopo jopo fambare finkilu kubajotu wafano kwa remoma teitame yole ejajau yoke ekanyo kwa kudieke nkwami kutori tema nkufangma nkusofori uringa jadi rejongi yati fatiku pop kone emite elube lubu kuna kaka wajinya jau jadi urunga wali di wadi pop ulaka wali jau bedi tan kukin mi ro emite kajen kajen mwoki mi kwa kudieke na nkami katen moto di suwoto ku ngolantu ku jawu loyi mate mala mu jaja yoko mu kajen ulalao je popo urunga woli de kapana kola kam yi gen shonu bana di ko nan ku benen mi bacama bati essence nya kamenge kon ku jame noto ban noko noko nang ro ku sanke noto di wafo wajaw mi di kabenen ku kila nana ku jaw mi di noko na bukan ko luwe ku manjut bu noko re nan ko ndie lob na lebi fanga di boko kami ku chauffeur di pop kayo ken miss moto jakarta sibe kan ko ne ku manjut wo bon ku je kan mate kamenge di boko ku sukaten wangila ko mi manje nulo bane jomu de saful ni salum kami di machine ni lo bolu udu ko raka jom wala ke jomu sum jadi emite nu mata la fna ka fe di kasume ni isen bulob ma ba apa lom hadisise
4: sumai kasumai kepu sumai bare zo sane assalamu alaikum badi maninko na kamelalu badu na la kibar di auto filati radio senegal kibar folo kayde don kan kabi me mo fo monetaire international fmi sama hebe sunjola na senegal banko kan mi munya ton koti madame mercedes vera martin temi alon kan kabi ab fmi le wolbina la janto fo atep septembre karotil folo kasi ka kachanin na banko alfalu kadu bi han kabi mako senano fanna jumalato ate senegal banko kan hanka bi ni taniko etelte ibulo bulala ka banko tudje to dronko kamta ko dronko banko lo kala kol do ko ni nyamin to dronko ninka ase adino ala nyamin to mi muna fulote ala banko do ko na dronko kata lor wolto ka donto roke kata jul dol fananjo ibiloro wolo ko ko na wole atin dronko memmu ate docteur Seydou Bokumti economiste le matia ni taniko ka fogo ate efemi ni na ta jawato wati dronko ni mini romial on katel be na flo lo kul kunti ni lo kakacha ana la do ku nyolo kul miyal on kan ka biya nyantar fanu la wotile barbiton ko bi senegal site le sanji fula wuccho kono ma fmi ko do soto baro ma balala balwola hana tra diminta nyawnya bari han ka bi fmi ka kodo dile kata don toro doke kamta ko don ko julula julu kanno mo don ko yedo don to yeta dojo kul miyal on kan ka bi bitro ro senegal nyantar fan jubi nyantar la kul kamala la nyaminto no bata je to ala yalon ko man sa nday han kabi memu ate essence wo kafule o kono doron ko zigen soron ko falani jahalo station to bilita ta jeto memo auto borondi la jakarta borondi lalti e ko doron han kabi hebi nin essence wala wilo doron ko kul mi alon ko doron kay ku jamal tinel ko kono han kabi fanay e la kul mim be bul doron ko mi alon ko e mani nyandi bi yew be fo jeto le ate raison de fatik kany wato kono sama bi jele kende ke biring fatik commune fon kono fo nyin commune to mal kono kul mi alon ko bi

0: waye kan la gëna bëgg mu muñ moy ki nga xamanteni dafa ñak ndax lutax nit ki bu ñaké ba paré muñul dina ñanki dina xagn bopam daraja ba mu duggal ko ci naka sudul nonu ba mu def lu mu won def ba mu wax lu mu warul won wax wala mu jël lu mu warul won jël ba mu dem fu mu warul wona dem
1: kan mo imam mo deg day men dafa am jikko bu ne dafa am profilam
0: dafa am profil
1: effectivement manam bu ne haya profil de base moy jigen mais bu ne sabar profil de base moy ki nga xamanteni
0: dafa ñak way
1: parce que fam ñu xamanteni jikko bi si ñom nga gëna yaakaré fa le contraire def musiba
0: effectivement
1: jigen bu ñak kër sa musiba la mais ko ñak ko mënul muñ tamit
0: musiba la
1: catastrophe la
0: day don ko xamanteni dotul am ngor dotul am dignité
1: ah yenen ki ñag xawtul mu wedd yalla
0: kadal faqiru an yakuna kafiran motax kon muñ dañ ko soxla ci kune waye rawati na ku ñak xola tay ji buñ ne ah diiw de ndaysan dem na automatiquement nga gis ku ko jigeere xaju ñun ko dalal muñal dang ko minon waye momoko ki mom mo jël limu mom ki mom mo jël ki mom di subhanahu wa ta'ala al baqa'u lillah kon muñ gi it ñu bayyi xel ni ñak na ci jamono te buñ ñu ñep andon di muñ kon dara dotul metti ndax ken dotul jambat
1: kon fa lan la bëna wara géré
0: buñ wara géré
1: sino day dem
0: day dem
1: allah
0: bu ko defé kon ñu jéma travailler ñun njabot yoonentiba alayhi salatu wassalam nan lañuy def ba inculquer valeur yoyu ci sunu njabot ba ñom duñ ko ñak
1: mëna déko
0: way
1: wa zuhdun imam
0: az-zuhd moy lan deddu aduna deddu aduna
1: wa lima deddu aduna moy won gëna aduna wala
0: xam nga dañ nan deddu aduna ñun diiw ku deddu aduna la
1: wa
0: alors que diiw yorul ko yorul wërul ay nelawam doyul comme niñ koy waxe ci bëñjim koku lan lay deddu
1: aduna deddu
0: xam nga aduna da deddu koku
1: wa am deddu aduna
0: deddu woko
1: c'est ça
0: amna ñu wajuru bax allah yarhamuhu
1: ndaysan amin
0: muy serigne maudo touré
1: ndaysan
0: di njabot ci mam cheikh alhaji mohamed alhadi touré
1: ndaysan
0: moy wayjuram bu gor
1: bu fasouré
0: bu fasouré
1: ndaysan
0: waye mam asusi
1: ndaysan
0: moy wayjuram bu jigen di doomi seydi hadj malik
1: ndaysan
0: kon mom setu seydi hadj malik la
1: ndaysan
0: setu mam fi fela
1: ndaysan
0: bi mu tollé ci jang dafa jang wër aduna yit
1: ndaysan
0: mo xamanteni il a visité plus de 70 pays deg français deg anglais deg arab di borom xam xam hors pair
1: ndaysan
0: am tier bu ne waye mu won do lepp ginnaw bu genné kërëm jakala dem ba mu séti mbokam dematul fenn djublu ci yalla ba paré activité professionnelle bo xamanteni mën nako jural li muy dundé
1: ndaysan
0: degina ben way da xey xey rek ñew indil ko auto bu rafet may koko mun ko auto bi da rafet na waye nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena la darara wala dirara lore ta bu lor auto bi so mako joxe dem jakaja ñew jakaju sereul ta dox moy sunna ta xana nak duñ fi tek auto bi pour ki wara dem marché ñu nan nang ko ci yobbu ñewat dañ ko war di dawal ndax organe yi di dund bu dul lor organe yi day gripper kon boko fi baye lor auto bi
1: deug la
0: kon nak demal yobul sa auto
1: lolu benn problème profondeur la
0: lu aduna
1: way
0: soxla nañ ko waye khususan indal ulama borom xam xam yi lañ bëgg ñu deddu aduna nga borom xam xam bu deddu aduna day mëna transmettre message yalla ci képp ku mëna doon
1: un profil zo de moi moy borom
0: borom xam xam
1: très bien
0: wa borom xam xam bu deddu deddul aduna
1: way
0: ba tera ngay aduna yépp bëgg na mu nekk ci loxom nga xamanteni tamma lay doon ko xamanteni da fay nekk ku bari xemem
1: oui
0: mais koku bari xemem gogu mën na koy yobbe ñak ngor
1: bien sûr
0: bu ko defé day dem di jaxassok ay nit ñi ak di len di wax li len neex ngir mëna jot li nekk ci sen poche te deg na
1: ma day dand poche dal
0: waaw kay xam nga man seen hajma radhiyallahu anhu dafa ni ala kulli matbu'in dilalatu tabi'in lima huwa ajda la li jalbi ata'i wa ta'limuhum fardun walaw bi ijaratin wa illa alayka al-ithm yawm liqa'i sey hajma dafa interpeller kep ku ñu tudde ngir nga am ben nit buy roy ci yow wala ay mbolo yuy roy ci yow sen walu dine diko jang se ci yow sax du sax dañ lay roy ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam lañuy roy waye nak ya len di orienter pour ñu mëna roy yaronte bi alayhi salatu wassalam sey hajma ni yow mom warna la bi nga tudde matbu' ku ñuy top tabi' bi moy ki lay top nga wan ko li nga xamanteni moy njariñam waye do ko laaj ak diko wan li sa njariñ yamul fofu xam nga dem bi ñu ngi doon wax ci iqra moy yalla da bëgg ñu xam ko motax mu ne jangileen
1: ñu ne

0: tek alluwa indi khalima
1: manako wax
0: muni kon wa ta'limuhum khamal ñooñu dilay top yow mat bobbi wajibun lu war la wa illa boko deful al ism bakaru ñak orienté ko ba mu jubok boromam alayka warna ci yow kany yow mal liqa'i bis boy dajek sa borom lolu seen hajmali wax
1: ma sha Allah très bien
0: legui nak beuyit bobu dama koy jangal ben mbok yagna munema beuyit bi de sunu wayjur wu tedd wa Allah yarhamu di mam seigne abdoulaye mbake radhiyallahu anhu dafa ne won nit ki boko beugé wax deug ta sa xel nek ci la ci posam ba nga beug ci lambañam mu jox lak daraja doto ko wax deug
1: deug la
0: nit ki boko beugé wax deug ta yaakar ci mom daraja ak geureum doto ko wax deug
1: machallah
0: kon borom xam xam yi dañu beug ci ñom ñu deggu waye yit ñu doon ño xam ñu deddu aduna lañ seen deddu aduna gogu mo len di may ku ñu wara wax deug ñu wax lako ta sentu wuñ ci yow lo len di jox wala daraja jo len di yëkëti
1: machallah balagay avancé mamadou malik mbokki ki laaj fuñ tolo ñi ngi ci wa innaka sama invité moy haj mamadou malik sek moy ngeu banté na nek classe sahab ban chapitre chapitre 9 ñi ngi nek ci point ba am solo bo xamanteni mamadou malik lañuy fatali fuk yo xamanteni bokk ci nga xamanteni day jibril alayhi salam da kay yëkëti bu ko yëkëte nak benn bu nek nak dafa am ay profil amna yo xamanteni barké da fay dem kefel mbeug ngir yalla day dem yermande subhanallah manduté day am kersa rawati ñi xamanteni moy muñ waye tan ñu deudd rawati nak ñu gën ko sëru ñi xamanteni ñoy borom alali borom xam xam yi maam dañuy dugg ci 8e bi saxa mo ba
0: as-saxa moy tabé
1: moy man joxé wala
0: waw tabé mo la joxé mais tabé bo xamanteni du doon samba alar du doon aussi naka suñu ben wayjur bu tedd daan waxé Allah yarhamuhu Serigne Abib Sar mo daan and ak Serigne Al Khalifa Serigne Babacar Si Mansour ñukay nuyu de passage diko ziar ak diko ñaanal Yalla gudd fa nak wër geeram ak mbolem al usra al malikiyya siddiqiyya ak mbolem nak kilifa diine ak njabot yi dara wax ni ki nga xamanteni mom dafa wara joxe azaka ndax mën nako duko joxe te mëna maye muni koku mom nañ ko tudde daf bu civilisé dox bu civilisé ndax day maye ñu nan waji da bax ta fekk amna farata gu ko war mun ko ko dof la
1: bien sûr
0: kon as-saxa muy tabé lan moy tabé moy nit ki nga xamanteni li lay yalla wërsegal
1: isam
0: ginnaw bi nga défé say farata ci li lay yalla wërsegal nga dimbalé ci ñi la jégé ak ñi ko yitté wo ta yalla rek tax
1: donc il faut être généreux
0: mais tamit yalla beugul nga nek dof bo xamanteni da nga jël li nga yor rek maye ko d'un seul coup tok ñak
1: encore wakana ben zalika
0: qawama
1: moy équilibre
0: day am xam nga legui lolo tax sharia bo demé ci fiqh dañuy wax ni nit ki alalam bu amé alal un tiers ci alalam la am droit lu mu bëgg di dimbalé nit ñi ak nangam ci la koy def les deux tiers momu ko njabotam moko
1: ba un tiers la 100%
0: un tiers
1: sañ
0: ci la am sañ
1: te
0: un tiers bobu yi bu ci dimbalé da koy def avec modération ça ne veut pas dire que nak ñu nay ñi ñom tam dañ lan un tiers lañ wax kon man nak tabarakallah dedet ndax nit ki bu dé dimbalé te yalla tax da koy jural barké da koy jural wër jural ko guddu fan
1: machallah
0: dégg na suñu wayjur muñu ni serigne cheikh tidiane si rahmatullahi alayhi wa radiyallahu dafa am bis mu dajé ak wayjuram suñu abdoulat di bayam muñu ko cheikh lan moy galaaju borom alal muniko xana di ci dimbele te yalla tax
1: yesam
0: ta moy di jël lu am solo diko jox way neew doole yi
1: ñuy
0: saxami lolu muniko galaaju borom alal moy muy jël la ko yalla jox diko jox way neew doole yi ñukoy saxami lu ko moy mom lañuy saxami
1: subhanallah
0: xam nga luy lolu moy bi la yalla wërsegalé sa wërsek wow nga jël ci dimbali ci nit ta yalla rek tax mu lek ci nan ci lamagn wow meunatul wax lu la gañ kon galaj la kon al as-saha kon nak fan lañ ko gëna soxla indal aghniya chez les richards ñi yalla bokk wërsek bañ ñu tedd lañ yor nañ dara ñoñu lañ soxla ci ñom ñu tabé ci seen alal yoy
1: ni womali
0: kon ñom soxla woon ñu dem ci jakkaja di nafila toute la nuit ak nangab yoy yeb baxna dem ci jangay tabarkal yeb baxna waye liñ soxla ci ñom nañuy dimbalé ta yalla tax
1: Okay.
0: Té buñuy dimbalé nañu dimbali ñi mënul.
1: Okay.
0: Ndax bu féké yow da nga jël li nga am dem jox ko ko xamanteni am nako ni yow. Li nga am dem jox ko ko xamanteni am nako ni yow. Lolu téranga gu gédd di sédde joxanté lañ. Bokku lañ dimbal gi ndax da nga ko indil dara.